0: He's so tired to be fanga solo later, yo. Yeah, but for the tattoo fellow, Inga Mal tattoo, so Inga Mal Pacifica Family Health Group, Motato. Later, yo, nay. Yeah, our 4 year later, to in on tattoo, what to know, but long along, pay a little tattoo, what to know, to long or say for Maloina. Mau ilale fa tata nanga mo le fiona ngal mo mana wa fa ngalona seri lungo tata to tua pe ona ya ile fa poponga mo tata to le ya solulu sale tu las formal tasi se ba tata ba tu tata tala fora ngal Britania ale ale si tata po kala mo tata langal tau nei olo o fa ngas ngasea ile sungal foma ale to fa matiu walim fo ngi mo wa sta to filo inga ya o lo pisi fo ila le sungal fo ya o nga le sungal fo mai te lo ala e italia le fa mo fo ile sa mo fansa ai o lo pa o lo itono lo fo nu Wellington e le sungal fo mai ya si singa fo pena nga mai ya ia a o lo fa nga singa sea le na bor filo ai nei ya tal si ai le lo fo le li ya fa wa ulan fa malo lo nga ilunga ola na au na le sungal fo mai le sungal fo ya o nga ya matiu ya awal fa win on the tutor mona 5 by 2 that what you saw more than to university ya I must for that pokal metal talanga ilung on that to litio with samoa fa ya si pisi le fo ia to mali ai fa ta ye le tu le bono ya mai mo tanto e tal talai mo fa so il tatu nganga tatu nganga ina ye fa ta ul tatu nganga samoa ya ole mo wala se filo ingale na mo so so ta ingale ta ya ya olo o fa ta otolio no ma il chino ya angalia tu le tuai le sungal fa e fa yaonga fa waulan fa malo longa amoi moi le li o lu pelo na nganga so sonia tu ya ai mesolan fa malo longa e mol malosi te te liwe tu te manga luenga mesol tau tu ai no nu ma inga se balja tu fa talo fa diso tatu pa anga dungal tatu Facebook le tai ya fa talo fa tu ya bito pa u te lo mafuto bale ni fo va anga le tai ya Patalo fatia chain tu alata marelangi sama balo si fomonia le fatsi mai na ipis pena si talia ma tala si le ota le tinganga fa filo ya tu tu tua pa malo ati a fanene te banga Josefo si fomonia le tayao ya e moria tolo anga isi utama ya tu pai ete olo o matu matane ya ma palo ngolongane ile poklame ya so matu matatu nei sini au si talia Lele siya fatalo fatu ni jayao malo si fo lau de lei. Pamalo ti ya mema fono ya tau talangia. Le fatu si mani ipis pen au si chanlia. Chasi ni fatu momo. Tua sa fatalo fatu ni jayao ma futu bai fo ina ipis pen au si chanlia. Ako le va vifi alo kaka uskari yo so. Se mai so sia e kwati tamati yo tasi ave pasi le mano lo inai me le pone o sul tai auto e foi le fare upon sa un moi ainga ni ta sai lo fatta lo faccio le ne sia a malo si fo la unele no fa fa auto ta fatta lo faccio le ba futo bai me le pone Paula si pilia pilia ti malo si fo la unele fatta si mo in In Uli America Samoa fa mele fa tim tim lanto. Le tiano nu fa lo faccio. Le fo ie si bailo sai na me pone Australia. Allora si fo moria. Stai me tatu wave fo il tatu cha long al pona nei. Ie le fu la cu fo mai fu ringi ca yo ca ca ca yo. Tatu te ona ma tatu wave fa tatu cha long al tatu cha long anani. Mawala fantatu skoa fo ol tanganta la la talatana skoa pil tanganta e mawanga si koa ya la tatu bon talonga nani ya onga bantu le yan to ya la me alofa ile me tatu me alofa le wa fata pena ina mo oi ya se fe fo dinga se dingi ke lo fo fa ka ba ba ile ile ule le mo lo lo fo ma mal ma ko malo la balo nani yo ke poli wale me o sol me nga nge ya o nga me ka nga fi fi ta po le ta lo nga po na nei malo fa malo si malo lo sa Magdalena fa fa lo fa tu le fa si ba ni le va nga ja ya fa lo fa ti fa fo ta fusi Alo si fuo lau lelei No fa utota Malaki sa nele fatalo fatu Nei jaya o fau Fa pena fa ya oti nelu polonga Alo si fo moruia Tatu tali umai nisi o tatu fa ringa lu tonu Mailu ngol tatu Kala me fa ngasola tu leo nisi o tatu fa fie fianga
1: Ua fa le tonu lau masini mitpifu Ua le angal muavau Ile leon fa atonu ili aso sa wava noa mātou te au inai lau Auckland Council inu gena klapisi. E ona mafaya ona toifa au ngā tae au. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo maota. Ina ia fa aititi ai lapisi e lafoina ili nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngā lapisi e mafaya ona au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wava noa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Tūruki, All Together Auckland.
2: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua amata ili taimi nei. O fi whātau sa o telefoni fō. O lo mau o le iPhone mo le Samsung lata mai. Amata mai le na o le loa lima ta lai lwa yaso. Ai ala se se tino fō lazy boy. Ile na ole lua fata alaid vai aso, maa wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains, ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva, o valu selau lua lua lua iva tolu iva, peta mai ana ile Facebook page ale best bargains, e yaya ya inga fapito.
3: Tunga o whenga whakao elu kawa le fōu maunga Max Ila.
4: Seenga uka amilo e au kilangi. Mō koe fōi mai lawa i Otara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā mag ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mō fōi se ti mag wheels mō sose itu ai ngā ta avale ma le teleweishi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pia i wha ilo yeina e wha afofonga le radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: Aukilani saute, usa ili se sa mo oe malo ai o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta avale faa moe moe. I tele ta avale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta avale tala fia ngai. Sumai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Access fo ile upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai ile oval selau lima o lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili,

awane e whaangaloina mai tanei. Whaponga le tātou atinu le taonungo longo, ma le tātou po kalame e peona iai le tautua le whionga ngal man mana wai whangalona seri. Lauso I fua maloloina mani le whakmanatu mo tātou e tu vātu mo Samoa. Lise o fuafuanga peona iai. Ya e maise foi tātou fale mai olo iai tu tonu au kilani. Papa Toi Toi, Oinai Ben Miua, o Glendon Mama Weymouth. Awala ni ngali ante ole tau tupra udanga na mo tātou. E mawhai fwe na tātou tala noa le tātou lava ngana le ngana Samoa. So ta ia ina I tātou fumai. Ia pa e mana mil so sani. Se e malte balewati leo se furma le fitu minuto te elejula la sumaltasi. Ole au te tiltilu atu talonga. Le sa fatino ina fe foe. Switzerland ma Colombia. E ia ua malolo ele mako Colombia le. Fa ile tolu. O malita alonga tutu sa ele ni a. Ya fa ilo lai kiki fo ye le pe ka ilima ya kiki ale ale aku. Pe ona na le na malolo mai lola e Colombia. Ya ile tolu ile fa. Pe fo nga maila. A olea ua anga I mai ila ia le kora final au e balu pe se e foringa mai lewa se e mai ia Switzerland saula e a Switzerland e sau e se e kora final ma Argentina no wenga la ole kora final le ia I nei o falani il soka li tamulisanga il soka le te fetuai o falani olea le a kora final ma Morocco. Morocco le la semifinal ma Falani, Norway la pingi ma Engilangi, o Spain la pingi ma Belgium, iam Argentina le la pingi ma Switzerland. Tato kwa final la na Falani, Engilangi, Spain. Wale sao ma ilunga la awa presia. So si kamisang ar so kau ke kapo ia presia. Ia so ye ya. Ia wale sao ma ilunga presia. Balu la au lele wanga imai lunga mole tatu kwa final. Mako amalo losia lao kama iyo sa usori. Kwa amalo losia au ya wanga imai lono winga. E tau mate. Ole au lewe kau peki ye. Ole au lewe kau peki ye ile kamusanga lea. Argentina. Argentina. Ole au ngalu ke peki ye. Le saule so Argentina lea. Mankwe hile kau sanga lea funga na sempinge iya Argentina lsoka. Amakuwa I makau kia. Ele angal ta longa sole au tiro tiro mau mata mata I le temile. E ese le tu inga ta longa. I al ta longa la le nga mafaya inga lope si ilma le sama ilu. Oka. Kamaka maka aku le si fali tele na. Sef oka se fali. Fa aku mu li ala uta apua. Awa inga nga faya inga. Eo oi ko inga malo makua. Eo oi tamaiti. Fe ka ngisi. Fe ka ngisi. Oisi wa makua ika ko ilau lau. Tole Allah se tumu O I tatu te fatu sa tu sa ta longa le so ka la lang Ke mar te lo isi ta longa O le ta longa le matua mata uti o ta longa so le makua Tole Se ro ko inga ka longa so le O la fi fi le tupe tupe mau o ta longa le so ka Ya isi ala tangata malantu fo italeni Ya pe ila ona tatu tilo di soka. Ya al soka la ile masuk waya tu setengah tu foilia. Jadi lo pisi sa mo ta alo ni ta long. Ti lo pi ya tatu tilo lo. Ah. Ayo tulangan na pere ilta musanga lu fanga solo nei. Tulangan na lu boi ta musanga lu soka. Ya ole baruna lu pi tu lungo. Ele fengo fi fol ta longa marakom falani. No way li sta longa le si aule mana ya lu se mai lungo. Ia aru pingi me ngelangi. Ole si aule le te ilu afu ia le fa afinga ta. Ola awa Spain. Tatu tiru tilo ni awa Spain. Le ngata li sawa le soka. Ale sawa le sawa tatu ili lakapi. E mo ia sifuru lima. Awa ili le sawa Spain ni wasa le fitu. Oisi ya le si dia awa le afu watau mate itanga ta la langi ola awa Spain le soka. Ia ala ola uya kau makemakela yu Argentina. Ai a sawa me Spain de semifinal. Ai pa u Argentina. Along with us on Pingy Space.

Belize bi kaele fa vivia nga moja tole jae ao awone e misia. Awone e misia. Tatu eva bangalu lule so. E polonga e fote changante lmene ole manatu. Batalo vati niso tatu bangalu ngal tatu Facebook ne bangal jae ao. Rose malon se fue la lule Rose. Kenge ki kuwayo net po. Hey Rose, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, New South Wales. Salute Collins Malo me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell Nei leu te whaalongo lewa amantai a mamboa fo'i. Amantua do las farili le whanpalo tala ititi fo'i lea safatalua. O safatalua lao latu palota le fai lea so faleile. Toa sa ilia o se latu sui fai pula I tono le palimene. Yo nei latu no foa. Ia lea lai whaalongolongatu e tolu fo'i la ia I latu o lewa. Anga imai I le tatu no foa lea. Ia pole sa ilingo se sui fai pula safatalua. Le falongolonga tu e lua ia ila uio e sui tu totasi ia ma le sui al fast pe ona ye ia le sui fai pole ia I le fai tu malo le na tu e fasi tu angalu ina uom fai ona tu e mola fifilinga tu e anga ia tu e fia tau tu le malo wale sa I le fai ngau fai o puipuia ia tang a puipuia ia tau tangaja ia le HRPP ia la ua ma watu ole asfalile ole afai le fai ngau palo tala titila le asafata lua Ae tasi le vae nga wotilutilo fo wata pisa nda pisa tele tatu watilo ole tupele sa fata. Ole tupele sa fata. Pe ona yele sfuru miliona fo ilea ile vaale na fale tonu ingata I fale ia o sa fata ma malisi tasi vae nga si umu. Utilutilo fo ilea mantua la le watufa le watatu ulole watufa le tupele sa fata. Ale fo watufa. Awa tata baba ya tufo ifa ima uwa lefitawi le temi etufa ili tupe sa fata. Fai mai o leu atu fatonu le vai taimi o le tusa o le fatosina. Le fua au mai, tusa o le fatosina. O le tufa le tupe sa fata, ile taimi. A o tampena le fai ngafi fili nga sa fata. O le winga la utala fui le tau fai atu. O le ilu apole ako, ngul kai mila afai ka ako umea. Ea, leu atu fatu tupe sa fata. Ne wa avitu tonu. Ai talu mali li tau sanga ta pisa I folta tu watunu. Po fele tu pesa fata. Po fele tu pesa fata lua. Ya tu lo wale tu malo. I le fafong fonga mai li ni yaso. Ya ala wa tufa. Wa tufa fo ile tupe. Ala fu ka pisa ka ko fo mai. O le sese ora ki me kufa. Fa mi sese te mi tufa. Tu so ala wa tufa ile taimi o la tala tala di fa nga. Pa lota. Fa mai o le tala. O le watufa, ili temi ton, o le fai nga fifili nga sa fata, e fori nga mai, o le fata osina. O le siri, o la rake meka mungu fai. O le siri na, o ila tofu ia lefe, le hae wa, o mai fai meye, watufa le temi o le fai nga palota, al siri, o le hae temi tufai. Ia o le wafun tatu tapisa, fai mua tau na tufa, watau na tufa, ia alo watufa fo, ia fai mewa, wasel temi tufai, sa kaulang kufala sa, Aku pernah susah. Faham kau info ya? Cak, faham kau info? Kau apa pelawa? Oh, lewat faham macam siapa? Ya, kau langkau pernah susah. Beku pernah saya umur le. Cak, kau aku pernah saya faham susah kamera. Ya, atol tolol tu ya lah. Ia lem faham ya lah. Ia le total ya tu. Ia le. Ia mantulin satu bah faham ulung itu mau telefon wal paling mana. Ni sesuatu yang faham pulih. Wa sota ya tula tu ainga mai safata ele mo ba ko kupe ole ngi yari mo ba ma ko kupe ya fsi ngi lo lo malo o fe ole tu pe safata fe tu pe ya le ala na tu la ifo ile ole ole minista a le engo ma tu ya ale bena fe mai a ta me ko ke pisa ifo le wo kofa ya le wo kofa le la wo kofa ole wa alu ka nga ka yu mala nga fe se ba ka ya fe se la o ka ka ni kupe o Kilo kupe safa kasoro. Ya fa penila lo to ainga la lewa e ko se fu. Ah fe se la otanga.
Allah ole. Ele kupe safa. Ya levo ku fa ku fa me cerca mi ku fa ku ku safa. Ja ku ku fa la soka ma. Ozo. Aga ngo sa ida safa. Ai ku fa la se ida ke mi la soka ma ma ye kiri lo. Ai ida te lo ile ni lo fa lo ngolo ngwa tunisi. Ile ya fi ngo safa ta. Fai mai. Talu na tu fa le tu pelea. Inicio o ainga. Wase ase ana tu eva ini tau talo ilu mo fali. Ioi. Wase ase ana tu eva ini tau talo fo iye ilu mo ainga. Ia boni me fatau fo iye ilu ma o ainga poni ia. Wase ase ha. Ina ua tu fal seleni. Winga lalau tala fo ilu otano fo matama fau fau. Ina ua ma ua seleni ya tangata mai safata. Ole mana ya. Si tau koma ilu ala iya lewa nga ingwa na tangata fo iye. E au mari tau talo, e fai manu maumanga, pa wale mea ioe, e vele le maumanga, ma toisa soo le maumanga. Ia e maise ila tuufo iye leo e fa ngota, ah. Lewa mawar se leni, wa yala na faa tau mea iye ilu mo ainga, ilu mo fale, ona ole naunau ya mawar se leni. Le ala uwa mawatu se leni la le tutonu o ainga. Ia a olea, ua tau pasai ilu ole le ainga, le nai ainga yole, e moru le sami, ia e ole maumanga, ia tau tau tu nai nai talo fa batu le le ha ye mana hi ya fuile tau sei tau fa ta ele le ma tau ta fa nai ti nai rasan ole sin da ba nga no ti do ye le sin da ba nga no va ba ye mana ya te le o tu ai sa fa ta ua fa mai wa tau le ni ni ai nga fuile a me tu fa ta si talo wa tu evane ni me ma tau fuile fa ta e tu fa la wala o ni ia ya fa ta mo le se le ni Jelil sele ni tono la inga ya wa fa sa fu fu ile wa tau malo lo ni tanga tale wa yang ia tue e iu tele mau manga ia ai me se ila tue nga sami wa pe yo sami amal ba o le tele na nga ia ta tue ati na e ia mama wa ina i me ia fa tau mo sele ni mo na ta tu ai nga samo se le manga ia la sa fa ka lua a sa fa ka malo wa malo lo sai o ko ke pole fois Han bi popule fuwa itala ilungo penga te fai langi fai mele kemi ku fai. Be siri, ore ka piso kako. Alain minonge sa fakalu. Sone, me aga pena ukala. Ole me pesio kako ole kupe sa fak. Ah, sone. Alain wa makwa avali ene ulo ole sida wa makwa sa fak. Tulo wale tu malo. E ya iya alpo kala me alisi le tuwa imasane na ufala ngolongo ifo isambu itayao. Ah. O farangolongo la ili si le si company na isa mo ai fatatano ina uwa ba ai fo ila ile la tu fo yaunanga ile to tele ina uwa ile tu malo ala to tele ila tu na watu e fatau ia mo mo oloa i tono la tu faro loa pe no ye pusa aisa e ye masini ta mea ono foa mo mo oloa o mafai ona ausia nei tangata wa mafai ona ausia nei tangata ile tau oloa ona o tupele wa la tau maua maili tu malo asa fata la tau haira le maanga ikeri haira le maanga ikeri ese le maanga anga maua se elengi anga isa oa le fata tau mwile meao ngale ainga la tau ya isi ni ala wa mwole kupe safa ya yo kakwe kwefa ni maa maa Evesia kako nungo peka ka fai lagi a e ala le ala buo ko ile sido makwa sa fa ka fa le ule makwa ai lai tino ngai yau ma ngai yolang ai se ding ilai mo ile ai ma se ka kako ka pisa ni ko peka fai lagi ala le makwa ma ngai ale se de se la sa fa ta lua la to ma nu ye fa nga fi fi ding ali tu malo nu ye fa nga fi fi ding ali tu malo ta tu le vitamin ne fi fi diam le poto ya e va tu fe le tu le poto ya o e tu tu ai ya ma fe lo finga fi fi linga se bel ta tu fa malo ni so ta tu pa anga lu ta tu facebook fa talo va tu le va anga le aso ya lucia so so ma fu ta tu nei au sitali ya fa malo ti ya e eni eni fa talo va tu malo si fu manuia le va anga le aso si ni va ta so malo si fu manuia fa talo va ti ya na ili na ila ulu La ulu malo se fo la ulele, wa talo fatu le ta yao. Wa inga tu inga mala malo se fo la ulele. Ani weta fa talo fatu malo se fo fa fa tele ma fa mai tano ai.
Talo fatu lo isu alo setu Se ki mai fe mele manino le leli tatu O nanga mal tatu tau tuare fa mo tasi ono tesi mal tasi Titilua tamala fatalo fatu lei tayao Tristan Tupola malo si fola ule lei E fata si mai nai kispen Fatalo fatu ya Karen Alex Malo fa tena mafta mai lungo le tatu pakalame Tebele wati leo tae luas fulu Male tasi minute tale ole chulu lai se fulmale lua Se mali fa fie fie ngali vai ngaleso Maya misi lu kisua Fatalo fatu leo si antango vai ese pera Fatalo fatu leo mafta mai mali unang mati chua le tatu Island style barbecue Papalot volo si Jan John Martatu falling sinia day Evan day Martatu Alor mafto mai lungol tatu proclaimer